0: Hakika wewe ni mulima wangu, wewe ni nguvu yangu.
1: Wewe ni
0: na jila maundu moma, jila tuona kivindu, jila tuona vatenzi yanga, iwa ito nose ubasenzia. Tomo nenge udhei wambe, tomo uye mihiyo ya ito ila ito noetie, na kene mweke kuyo kiyake nevodho.

kati kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana dhoke mawisi maito newe form ususie mbaito FM etuwe yume tiyo kwe dhuki isia nondo notuwe dhuki isia.

ana modutwa Emily. Edo Emily mutuko ngalikosia malatani. Nahani njoki. Ndurukasi Mulunga. Pomas of Kenya. Ana wandeto. Thank you nundwe kalamita mani ngalikosia muloni na kosimu silent.

ni Mbaito FM, na oingine wawilo ile lingusitu kwisila YouTube ile ni Mbaito FM radio channel official. Isomema uvoo maitu kwa uliku kwisila website ito ile ni www.mbaitofm.com. Mbaito FM, ando maitu dhayo wito.

0: mabinda mainge teike ikalania na ibetisito na hoe teike ikalania ibetisito tameyo mebodo tekeo na tameyo meito na ichoona au mainge no mundu muima wena gengewe jake na ndesi kuiweke na ebae nukite akahitabania ingi ebae nukite akahitabania ingi na ndesi alosia iye mbado kana kiveti na ulawivo maeki nae mundu muima very mature na nukunu weta medho
1: male and out
0: male and out na nukunu weta medho na ndesi mukaiyeki Ozuni kuekalania na kiveti chako na otumani.
1: Ndio ndo Biblia ni yawe.
0: Biblia ndio kwazi. Yazete kalania na mo na omani.
1: Na omani.
0: Yazete kalania na mo na oe. Tukima na kana ene meiyo mebodo. Lakini tuwe kalania amoe na opposite. Yezu yengi yu.
1: Kwa olika kathena.
0: Kwa olika kathena. Kwa hini enda kwa siate. Ulawa uo. Tona ande kwa noze ande kwa inge ebiyane ni kana paimu yetu uma akuo kana kivetiki uma akuo kana mundu moka uma akuo akadhi kwa mundu ome akasia yekuo na isi oka uendo nundu kwa kutibu mwane ti ni lazima bethe na thena ulotu maa o inge mundu ozio mboka kuma kwaku akasioka onaka ukuyo amwe abodho methena amwe abodho methena pe amwe abodho ti nondo ndogone kuyambite ya peo ive timo sio thena ende mbinge utalo monene kono ukwetwa oemiwe ne otwae nondo waitumi siebo na wasioka kwa aometeka lania na ive tisito na uwe na tukema na kanane meiyo mebodho na tuisienda balape wendo be kwenda omana choki beti kidhati tuwe chao ni chao kina dhena ni kanai tino wabau tethe tutona idha na mesi yunga mete nondo mabinda mainge ni tateke usinda na metuwa anone wadhara ndwe kale
1: Mwe
0: zaone na wenda Thata na thata na thate Imba na imbe Mwone na ndekale Na guo yazi na ke Tuke wanda tukewe Uwezi ya nitati usinda na hii Nuwezi uthata Nuwezi kanisi angono longi Mutu anoko iliu Iti kambu ne ito Iti indirecta ili Iti indirecta ili mwole ombo
1: Iti indirecta ili mwole
0: ombo Iti indirecta ili mwole ombo ya mutu ano No ima na mundu Ume nuwe wena responsibility Nene nene wa mutu ano Tuziokelela na tuziokelela ingi Ona elanga yu okie Adamu na mukama abetia ndaa itamuka haiye ndaa itamuka onakauni weze mukebo mukulilia adamu
1: aiva
0: adamu we
1: weva
0: weva ndaa mukulia muweva na no wene neli na no umene tia indamene no umene na tia indeze mukebo no wezebo lakini mukulia adamu adamu weva we na adamu we umela ndewo mukulia kwa muweze mukulia koize ni wizi maemo mukano yena ni maeni mondo kuthie kindu ki miye mondo kuthie lakini nda umukulia
1: ene na responsible
0: ene na mundu la wina responsibility nene responsibility nene zina mundu ume ni wone ngetwa responsibility ya musi kou ekana welezo mwingi akabetiguwa na ina kaka akabetijui kinailie nuwe wena responsibility tuwe wae ndiyo mandhage na kaka mwasizi yondu kaka kaka uzuu likala inene tuwe wae ndiyo mandhage uke ketu ulaziolo mandhondo undu mwe kalani na undu na uwe akama itreni na wasa kuwa
1: wazosu kwa uwe ndi mwono ketu wakio kwa na ume alangi akia mutuano investment very serious
0: kabisa
1: etataku ya nyongela wa stock
0: ndiyo ngela wa stock
1: wamiambia wenda anesu
0: ini yopi ya sala langai ila idho kumawa kwa mwe na mwe mwe na mwe ya nesu yo stoko
1: nandiyo ngelawa
0: nandiyo ngelawa na asuwe li makedha mwewewa
1: lakini nandiyo ngeleke lakini nandiyo ngelawa wengi
0: asuwe li makedha mwewewa
1: mwe
0: na bai jenga bai liu

evangelist Peter Kay. Tawalega sinema watu ambi ilema sama umanda mbesa siya viga saina natuke kumina danda tumitambo ni ambaito FM na misalala mitambo sundi ni wake kwa sicha muka na ambaito mwe the one among kwa ambaya kumina umwe ilema sama umandi ilema sama kwa sumi ya wea kwiki angu wa siya wea kwe yumba

0: wase ula wendete.
1: Atangasi ala wendete.
0: Radio ila wendete.
1: Nondo mbai zivata na sindu nzeo.
0: Mbai to FM unyuvi wambai.
2: Nenyito kila ibinda.
0: Mbai yiviti.
1: Kithito cha kwika maundu.
0: Kithethesio onaithi wa ivinda ni yumu.
1: Mbai vanda ikomi ya miundani. Mbuwa ze nini. Nazi ivando inge.
0: Mundu kithethesio kimuka. Ni yombai yakwa.
1: Mbai na mbaito ni kindu kimwe.
0: Kui mbai.

Junior, what do you wita wa otaingwa mbesa? Nga wa sota la yo kocha dene kibeti cha kugea wa chuwe na ngoko osi ya dene kine nga wa angasi au nga wa kiwikite kicha onja kiwe.

0: nisha dhana ukila siya wea banduko wa nandu mayoko nenda ya na ubitite na undu mwona weo mbesa weo tubesa tuwaku chulo kedha watena tuyo kaname wenu buti weba uudhu kuma hapa tuma ama ukedha anja uu kedha wadhela na ya katili kila oba uu
1: sembo wete chanja ngalini ya geti nyango binga kabola uisio kameza uiki mwe kombe minyo
0: ali jimbesa siya tuikie pio tena sionu ubutu wa wina sionu dhina sweet pizza kambea ni kondani kabisa ngaliko siya koma gilo
1: iyo
0: song inaitwa uta ingwa mbesa
1: kandingo kwewe wagi mwango
0: mwalili junior
1: kona kitu matinya kwenda zina imuthuku mwano
0: kwewe kaili kambea ni uwa tena mbesa wemu ndu ukonenda yona siyana no ui kethi yoko wano siya ukililia kwa nasene siya siya dima kedima kionga machamu ndu wena mbesa siyana unbaro no wiki edio kono siya kilia otena mbesa na omo mbesa ya.

yonle wimba iziba bo. Kajo wimba iziba. Akutuiki kanona uthia mo yene. Mwaegwa siva siya yene. Mundo kuto kajo wae wani Dr. C. Peter City Boy. Angala mutafutane mukula nie mukunywa nie. Kachuma hivi kanyama hivi. Itakuwa so doctor. Na yunundu ni saa kumi na mwei. Tito ngamao, ngamao. Eka leba umbe, nigela tuambe kuka tu kwa tieni na keke sanda tunengelele chenjata wambe ito mvua kwa ukube ni saa kumi na mwe. Nandi sioka, yune mune enge musele, mwenda musele na nguku, musele na nguku, ni mubula ni luo sindu nzio nzio nzio pyu. Lakini pina wa kuwekea nduka akule, andikandeto kuwekea oyu, nuituma nambani ya simu ya 0710-63-67-64, 0710-63-67-64, nita umwelas.

0: Joy. What in that? Nini museo? To ask your kaingi ni kana tuone kana ito ukwata kazi ni waku. Ndiyo ona ni watuma na mbengi? Nandu unena mbola. Mbola you ask your konena mbola winena mbola ni kana kuikwata?
1: Ini natuma ingi.
0: Inuwe the letter 150. Nandu weke tuiwe. Onga mopu?

kewe ni sienda na siya na utea kuhithu kiesia ndo hithu kewea ketumine kie takameme kamba ito FM ni tuenda kwa sawoni waku iteta utao kanama wende kethio kukonye ilungu sito mauvo maito katewa maundu wange mainge kuatia niya na muvea wakulonga unene niya wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta woni kanama unyungu nyisio kukonye kameme kamba ito FM na otu mekua kethio mokelao kwenda kwa complaints@mbaitofm.co.ke kana info@mbaitofm.co.ke kana otu mevalua kwa complaints adling committee isando kwenye valua kenda itatu noti itano noti noti ili noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana odho kema uvisi maitone wa form ususie Mbaitu FM netuwe yume tiyo kwe dhuki isia nondo notuwe dhuki isia.

nataka nisho isu pe wadhi pe mwana mame ya kisaifaya u mundu yuta kathale nda uge ula wadhi wa wasa nito na avumeta muna wa kithungudi onakwa wende misi wadhi yuno nuna lilika na vina hili avumeta tuwezi ya vana kalaka mwrembo kaa tutije kaindi otu kwati ya makao kule mbinguni keta waka muwetangi kamuwetangi kithungudi

wa Mbaitu FM neta wa Reverend Anton Sila pastor wa kanisa ya Simu Titone ukamba wa Masaku ramba ku iko komba ni anda usoma ndato si angai ngai yetu anakukika nesa kumebuku ni ayeyo mchaka latu muswani ya mungali na ile si angai siyasi yao nundu wa moseo mewendo mayova tutiku minwa nikwezi wa Matei Make Matithela Mwandiki Wandeto hii ula ni Jeremia Enena Akasia Moseo Mayova Maithela Matei Make ni Mainge Maithela Enena Akasia ngai wito ni ngai wa Moseo onde Iwe ngai nukwane yoseo kumakiokone au tinda na kuna au sovea na unengo na mugo au unengo na muena vina na yute namba kuhi kukoma ikia kana yova nukwotethi otuku nula wimbe waku Gainu kuwa neoseo maundu ni